0: Technical University. Thinking forward starts here.
1: Sa tapkin na ya. Pivita akakam tawa na wit sosiam sinum. Yepita itatumalay sen au ansan. Paitaan ni son katumaltota. Sosiam hita yep hinsas kaka. Namahin it yep kapahan tumalan. It hopivewat sen pete angkay. Tatak mumoyam it hita kinawit. Tetsko nawit. Angka hit ita son ka o ansan na. Itaatim, itaamim nekam. Itta tukayet son piyo ka ep hit at sen pahan ta tukayet ep tewiwaya. Puahakam, tuwakasit. Ang sinom hit ahinsas kekam son piyo hit at tuwat katumalto taka pay son kahalay tot. Pehe katubos tumala. Ani tumala no hak mangling. Yasan no hak ansa ki au piteng hakam kate. Hakalay tingo nami. Kwa kwae piyo ni yankay. Yasan ni tita au ahin hinsa na. Au na ang yuko ka na tuwat mongwasti. Itimoy amungam sen nahita yip asata. Yip na tumaltaka. Pahanat no. Ansa hita asataka akapine itimoy yep isinmoy uyitan. Bayat yang hopit ang niya kapiupanta. Mahimo yang natwanit sin tupas pasan nawit. Imoy lainam wa kita ipokumoy. Bumoy haktamal de yu hakalay ting. Mangin mo. Mumoyam angka hita it utitumalat. Mantumalat. So ang kao ansat na. Nova tota. Yep hit hakim takyuk ansapil it tenisung yet. Oh yes we highlight of the hakim nenesha. Ee himu sinotan hapias kasulaunin. Yan hak nap hita ang wuan makyam. Yan hak katang tawanawit. Nakawa kita ang wuan tang taay. Tita na tumalat purpia o hinsakan. Hita sen po nao ansa yep itim mumoy may ak. Ansa son kanene se halay tatim. Kaangka nanap hita hinsaskin. Kaangka it pahanwewat hita. Pahanat hita tiniski at pawang hita. Supsiwewat hita tutu yekang put. Kapawan it nesyo kat yukalat hita himuyat yantakat nonowa po ita. Po ima mumoyam naka. Soon ka piyunat pa hit it yang hinsas ka. Piktot. Sen hit na novalal. Sen hit na yikaya tuat yung yapot. Potat. Sakaptan. Puang kay pete piyutatak nat it pa tulang it ani hinsas ka. Sen hakam himuwa it hit na pyokan. Ii himo hapi hopit pas katsiat. Yang ita itang hinsakusa totokbewat. Hakim maksonit sejep temal tota. But hakim ansa yekye tapke na ye ansa hakim hita ayurik ye halay tota. Kus hakim enangwat himo suanta nok me epam to hakim it lomahin takat yep ima ova yakam. Hakim ya atselek na yak hakim pyep halay tota. Kahin hita ne kus hintakat ang yekye it itana tawat pyo hakim halay tota nga. Yan hakim tapke na ye nana sang net hita ang pawan kapit pawan pastumala taka hikse hak nasang net ansa piu hak waim pepu mihik mi hak napu piu ansa kakim tokwang nana sang net kabong wak piu hakim ansa hita itumalat a piu na yorik yang hin hak hita kasit piu ahoy. Yain na niya kay, yan hakepam tak, wuwan keng hakwain. Puan sa iya, hupit ang niya ka. Tokil na wad, natyo it hita. Ita na wati, ita wimi, put ita hinsekwas ka, epaham hakim katotong, hakkanasang nang, kiwa na wad, hakim natyo hita, hinsas ka. Niya kayan hakam, hin hakim tap kinaye, nunasat, nanasang na, Nana mihita lomaya ay kiyat, ansa hakim tokwe, piyo ansa lolmat, ang talaw na inaka. Hakim talaw hoye, 别按着棒扛，乖乖，别打打老那呀，把伊压死。卡希姆伊哈康伊，把汉别瓦安克伊罗马达朗个吧，把卡希姆拉歪，伊哈比班达哈快好比啦，乖乖，伊直接哈打我他搞哈来的，不也比卡代嘛达尼卡，伊他们查米嘛卡，多金那我他基姆伊他妈来的，啊哈康德沃卡吉达。Soo soo mi tahi ta punini ta takam Pumui saawi ta sa chep maabui ayam Paipam soo soo himu sunta Nuoi pa yan haka mi ta piu ansa kwakwat Tap kinayak Uma uvang kai nana sangane Piu haalai kehakang Nyeni sat
2: KUYI is supported by Mesa Media Incorporated Presenting our Hopi Word of the Day Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. We'll hear Lindrick Lamaya Stewa state the Hopi word, use it in a Hopi sentence, then translate the Hopi word into Pahan Lawai and translate the sentence.
3: Moita. Moita. To hold in the mouth. Tiuhita moita. Tiuhita moita. What does the little boy have in his mouth?
2: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUYI 88.1 FM and 89.1 LPFM. Lawai'i lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Lendrick Lamaya Stewa. Recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.
4: Aina epa, ama me panka on, etam hesa neka na chai neka, na iso itaha moi, inga moi au tūka itam, etam na kuanga jesmo, ama me panka on, pan oma tūwa jesvan, hak yöiri soi, na itaha moi au tūka itam, kispi hisat pas haki itaha, hak taha imam kasmo, nakput oma angayan, nen oma kahita jepakam, Nekushita nanam itam alaruan, itam umai kia keona yaka, ovi itam umumi yu aatota. Imemu itimai au it yu aatam, nepumai kakoyo koi lawa it epe. Ispine ip umai sousok mai tzatak mai na kia keona. Hakame akakame umatang, kanekushita hinsas ke uma honguvi yuyungun. Nen uma nekwankatit ak naa ikinayan. Pan itam hisat yesngu. Wawak mai au itam tūkha yungu. Pan nu ni kau pekhaka mi naa nipu piti oma. Pai nipu uyok ioma ka pai. Nipu na ubi. Chai nikea ni pankak nipu kuivatongu. Talabai ni katupte. Ni kuivatongu. Pu na naawak nao. Pu nas katuikang pai nite uivaka. Nengam ni naawak nao. Iso haki ikwa auti taptanga. Pai hak. Yet itamu uyi takaput kapere onakyang. Os ancha niikyang hak kuivate. Nenam lumahinta nekai. Puak yumui somui kwamui enam enang naawak nung. Puak pai hak naap hisat. Sosok mui sinmui amungan piu tuving raung. Ni ovi ni panchak wani kapek hakami na naato kuivatong. Ancha yep itamu mi hak tenat yao taka. Nau pankau naka kapere onakyang yep hamne omisote. Kaneangam sa ne yep sinmui amungam. Yep itamam. Puak itamam temala yungkamui amungam ni sosok mui amungam naawak nung. Nenye pam himo lo mahin takat pumao itamam yukuyak epakam itam akakam naat putak tukayun. Pai pangka kung puma ima po itam. Puma hapi ima po itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk ansa ne pekham puput au pitu ka antana pai asne pu kapas na bon ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kas pas anta hisa ita kwam itama mi e ti a to tang akame haka pe ema itama ya a to ta itama mi hi ta maksoni hi ta hinchat ka na na anta pe ka ka me pu pitu ka na ye pu pe ema amama obi chovauta na obi na mami mata bitata yo ma ema kahita na kusita hinchas ke ka kang ema na hong be lalawan katem ba na khaka me wa eke yang mantan pu yang ema ema kwam ema nam pu ye paswa pu ha pe hinchas ken pu ema na te te na ye te wa akha ka be pu ak mo ba sian na e ha pe obe paswa ema te wa na na te na ang ema hinak to tin oi lalawan pu maman he te ema no wa lalawan ka pu ema hu pe no wa ema te we bayan puta kusa itan pe hongo bi yunga opine se o kata ko na ko be ma etian ka kan ema me ne te wa to be it mata ne ema be mama he tan opino va nana te una e puta te wa ema na yes ni yunga ne o be ma pan ye ngwe ka he tan na kusi ta pe o be ma hinchas ke ne pa ya sa ne ema me te wa mata be ema ne ka hongo bi yo ka ka mo ka te aka ka me ka o ka ka ema yes antan obenya sa mami mata ta asquale